0: yan.
1: Maripifalino.
0: Diba, di amarapara na bibi.
1: Ay, mamarapara na yung bibi. Di. Suto ang bibi.
0: Dahil mo pa ni Rina. Mieno, deso, di sanado, di siena ni.
1: Gini.
0: Raro ang tukli ali, saga pa natin sa si Kialam San.
1: Sayos.
0: Di, tukla ni yung banarumiana ka. Di fantatanan ni Stratoa, di ufulin rai-rai po kataw.
1: Suto.
0: Di ufanay mat na itaradala na narumanda ka riyo.
1: Suto.
0: Di, ang teknisyan na rito-rito. Tarian raya madin siya. Iba tali yu, iba rasa perso. Di, umentu pes, tanda kalalantaba de yi. Mapandea niyo, radio malala siya yu. Inda siya rita raya mandrin malutra pandara na isanandu sanandu sa kirnandu ang di makasita ka tuk
1: suda beza ka suda rinda makasita ka
0: di kuku daola wani anem distrikan betafle wan betafle da retan kuku daol kristian da rita retan semana di tupane ukba siya rita di dan piara munda rita rita kuria di batau kuku daol Terima kasih
1: tak ketuk, tepuk, jurni, tahun. Em, suti. Suti, nanti datang.